0: nice, nice. Gbogbo eni to n gbo mi o. Oluwa ni finu fi do gbadura fun gbogbo awon alabi amo ni. A gbodo gboju ariwo ayo lo ninu ile re ni osu elekewa. Olorun oba n gbo. Emi omo bi to wa. Omode lo n gbo mi agba lo n gbo mi eyin mama eyin baba. E mu awon omo yin dani. Oye wa joko egberedi oyin sibi to ba gaju yin lo. Tabi ke kunle. E to ba wu yin ninu mejeji. E gbo mi o. Ipe buku ti ki je ki abi amoduro ma so. Eni kan ni woli ki le nso yen. Won ran mi si yin la aro kutukutu. Lati osu baba bayi lo osu ke wayi. Ipe ti e je ki abi amoran ti mu aso. Loruko Jesu Christi. Mo so le kan na. Ipe yin oni dun fun o loruko Jesu. E gbadua. Emi a ma so ni osu baba ba. Ewu buku ti abi amo ki tuwo oku omo lo nje be gbogbo lete ba ti sami ni kutu ai oni lojo kini mo nso tele ni ewu buku ti abi amo ki tuwo loruko baba to ma ti temi mimo won omo ni gbe ka omo le loruko Jesu iwa to me fara yin dani e mo stay ami e mo si ami ni gbogbo bi e ba wa gbogbo eyin te ngbo mi lori Facebook e mo stay ami agbara ti mo dari obi lo si boji ni ikorita ati jeun omo mo duro loni loruko baba to ma ti temi mimo e si aminu le agbara yen wole nu aye yin in the name of Jesus eduo gbogbo eyan omo olodun te nse ami agbara to fe ko sunkun ale lori awon omo ma jemu to fe ko sunkun ale oni ni waun osu baba ba lasi wa nu e Boluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni agbara buku yen loruko Jesu agbara yin oni sise fun o koni sise lori atomo in the name of Jesus e ma ti ami bi e ba wa bibeli ni bi Jesu olugbala mi se kigbe pe o pari ki lo sele aso ikele temple faya ni eni to di eru ekun le fun o eni to di eru ose le fun o eni to di eru wi pe la la re lori omo po won ojo ja sasan ni emi soro loni ojo kini osu baba bo su ke wa loruko baba moniki ile ogbo moniki aye ogbo ki emi awon woli ogbo lato ni lo eni be iru eru be ateni to di ateleru emi mimo je kili ogbe won mi in the name of Jesus aso n se ami ti won gbo lo won oke wa gbo eleyi osu baba bo ni lojo kini sa eni to n gbe lori ile to n jeun lori ile to n wo aso lori ile to n gba afefe to n jade ni afefe igi ti n gba sara lori ile sugbon to n wi pe oni ba won ri ojo ayo omo to n kigbe pe ohun oni ji orajo igbedide awon omo re wa gbo ti eni so furu eni be iru eni be mo pa lose mo ni kile ogbe mi mo bale wijo ni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi tin ba ti ku onu studio ni isin laaro yi gbogbo bi te ba ti ngbo o di gospel lagbara olodun eni kan ni se ni wa sori Facebook no mi wa sori YouTube mi o wa sori Facebook laaro yi o o di 12 ago meji la osan gangan lagbara eni to laye ato kini kan si nbe ti ma se mu gbogbo awon ti ma pade ni gospel ki se first kwa o gbogbo eyin omo olodun te ngbo mi lati yana paja ni o ti wo command e wa le fe so kale ni gospel camp ibe ni woli odekun le o ti pade o lajo pade Jesu ni ago meji la osan gangan igba ti o ba bi di 2 a break eyin meji meji pelu osan meta meta la fi side osu ominira la wayi o di dandan ki se ri osan o di dandan ka ye ri osan o gbogbo eyin omo eyin na gba we loni o ojo ominira ni o mama mu omo e dani baba mu omo yin dani bi biyawo atoko ba le sowo po pelu awon omo daju lojo ayo awon omo re lojo igbedidi awon omo re lojo ti won sayeye ojo ti won fe mama decorate awon omo mo duro gege bi woli wa sami mama ko jese mole eni eleni oni gba se re se in the name of Jesus afọwọ kan awọn ilo ni ni agbara to lo ti mo bere awọn omo re to tun wa nkigbe pe ohun o tun ji ori pari e mo ra won ti an mo bere omo ti an tun ropin omo won ah mo duro gege bi woli mama dide ko gbon lato ni lo agbara yen mo so fun ni ko wole loju e o ni mo boji omo o e ni mo boji omo o o ti mo bere omo e o ni mo pin e sami o egbe tu amemi gbo aso tele yi enikan ni si oni to mewa bayi ah in ti e mo bi o se fowo kan mi lawon won ni mo jule fun o oni ni wa un egbo gbogbo eso to tinu re jade baba gbogbo eso to tinu e jade mama baba kan si a testimony won ni oko omo mi o place mi sori salary oh my god oni oko omo mi oni iye ta mo san lo so osu lele bi se nke omo ni nke baba awon omo baba ye wa ni awon omo to tinu mi jade won wa se meeting won ni o ti toki baba wa na omo je won omo a baba mo dada ya mo so gbo gbogbo eso to tinu re jade wa laye tan to wa yi bi ka pe le to ti wa won ki je eyan nbe ka pa won omo be ki dide wa gbo be ki dide wa gbo be ki dide wa gbo gbogbo dide wa gbo gbogbo omo to tinu ti e wa gbo gbogbo omo to tinu ti e jade loruko jesu won a je eyan awon omo to nwo yi won be nto si won sunmo loruko jesu won oni fi oni ibanuje won ranse si o e wa gbo o ti won ba ruku wole ti won ru oku jade awon fe mo lori ile ti yin lodo ti e baba ati mama te ji gbo mi loni koni ya le ti e eyin oni rogun ibo bato fo senu ona in the name of Jesus enikan ni woni kilode osu ke wa osu baba balawa yi emi olodun lo fowo temi lawon mo fe wa asu mi o ti e mo na bi tin gbe baba yi gbo gbogbo le owo to ye ko fi ran mo le we owo to ye o fi toju awon omo re ko fi se freedom fun won mama dide ko foke baba dide ke foke oni fi ra ko si won e wa nawo waju tomo tomo mo kede re ni gege bi woli ta ran eni ba rokuru o to mama rokuru awon omo to bi gbogbo eni to gbo mi loni ojo kini oh iwo ile o ya gbe mi in the name of Jesus alajo okunkun to lo nfe mama fi awon omo re dajo to be fi bori alajo okunkun to nki gbe bo nfe foro awon omo re o fe faye won si ajidewe wa gbo o lodun yi losu meta to ku yi olorun emi awon woli o sa lo gbe iku lojiji mo wa fele ikun oni ni waun oni ni waun oni ni waun gbogbo eni tin se ami ni meta meta alagbara ile yin alagbara ika to sumo ore to sumo to fe fomo pa olekun lato ni lo mo nse olorun ojiji ni mo ni ko kuku ojiji ase ti mu be in the name of Jesus en kan ni woli aso tele le mo nso oni mo ni wa oni la bere si da ore majemu mama iwe job 24 oni awo fun awo on ti eniyan ba ni ni o fira emi e daddy ati mommy se ri ni bere osu 127 amanda ore kan ta pe ni ore majemu gbogbo eyan mo lohun ninu iwe Psalm 50 verse 5 oni ku awon ayan fe mi jo je ki won fi ebo ba mi da majemu oh se ri ore majemu ta wa mo san lekan losu ati nse lojo to ti pe o bi ogo se nje ti olohun atun bere enikan ni lo ore majemu o bere lati 2000 awon mi san 5 elomi san 10 bo ba se yi o si ni olohun ki je eyan gbe laye ku awon ayan fe mi jo je won fi ebo ba mi da majemu ore majemu yen un la fi nse radio program ti emi olohun ba fun ni agbara e wa se ti yen tun se tawon mo yin bi mo se nsure fun yin loni e fi kesi yen un le yan ma fi seregun lojo to gun ba le ai mo ya won ti yan ti fi seregun ti testimony n tele fun won ore majemu gbogbo eyin te sese n gbo program yin e kan la mo san losu iyan la fi mo se radio program tan ko lo si station kakaki iwo ti emi olohun ba fun ni opportunity lati se ti e loni to ba ni loni se to ba ni o le se lola but order won la ko bu okele ki ra won be ti e se ti e ko se tomo na account number church in 1966 36 38 73 e tun pe 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni ubeja di account number church ni bi yin oba wole e lo eleyi 20 17 42 90 47 20 17 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank e wa mo to daju gbogbo eyin te wa so na church e lo se service yin la go mejo la aro yi gba ti o ba bi di ago mo kan la e ti pari gbogbo eyin te wa ni Eko to ba di 12 si 2 12 to 2 igba yen leri mi ti mo lete nbo lori afefe gbogbo eyin te wa lori YouTube TikTok era osan n ta fe bi break niyan meta meta pelu eyin meji meji e mura o osu e wa ki wa lasan o gbogbo eyin te wa ni Saki ati eyin te ta abere church wa na ni ipetu e je n tun juwe bi ti ati bere n Saki ati ibi ti won ti se service ti Thursday ti won na loni ni ipetu na engineer e pe awon ara Saki ati ara ipetu modu ki won wa so ibi ti venue wa wa ago mejo ni service awon omo na tele yin lo service laaro yi
1: gbogbo eyin ara ipetu modu ni origbo mejeje church olohun jiji ti wa ni ayedaade ni soko ni oju odo soko ni ayedaade ni olu awon cooperative

0: eyin te wa ni apete o se se ke gba mi lalejo ni ola Friday isoru awon odo ni waye lola mo o enikan ni kini di tori nta fe denwo njo Sunday ati awe wa to bere so gbogbo eyin omo Olorun te ni ojo Sunday ta ti jo so pa se soru awon odo 13 to 30 ati yi agbe si Sunday laaro gbogbo eyin omo Olorun ki Olorun ni ki so fun yin loni ojo kini o nbe ninu iwe Genesis chapter 8 eje nkan ni verse 1 ati verse 5 bibeli so wipe Oluwa si ranti Noah je ngbadua oba asami oba amo sami Olorun ti bere si siwe ranti e mo se alabapade program yi Olorun a ranti e sami ko jese mole won ni iso nikan ati gbogbo eran osin ti o wa pelu re ninu oko Oluwa si mu ki afefe koja lori ile omi na si fa Olorun je ki afefe o koja enikan ni kini tumo yen lati osu yi lo from this month onward olore ati oluran lowo won bere si ranti e won bere ki se pe won ranti e won ayonu si ogan pelu e lati osu yi lo ni osu eleyi osu kewai osu yi ni won gbe file e o lajo kai Olorun si mu ki aranti enikan ni bo le se wa mo osu kewa ni fast 5 lo down oni omi si fati ti o fi di osu kewa omi fati ti o fi di osu kewa enikan ni kini tumo yen so ese ka hun yen so fun wa wi pe afefe afe e kigbe wind shall blow laaro yi e je wa mo bo yo ni ni e wa gbon to so ni fast 5 yen oni ni osu kewa ni ojo kini osu ni ori awon oke nla bere si farahan ojo kini olofi je pe mi o mo lu to ba ti e wa bayi ki oni esojo teyan le miss oni esojo to ka so ko e jade tan lodo ti no ogbodo wa faragba tegun agbodo si o le si afefe titun and let me say this lati iseju yi lo nitori pe afefe afe awon ire to ri na ri tele yo bere si yoju ohun Olorun lo ngbo laaro kutukutu kin to ma lo kini ma sele nigba ti afefe ba fe number 1 water will begin to dry omi a bere si gbe afefe no le dry omi the problem of your life will begin to dry ogun aye re o bere si gbe o la ri yen afefe si fe omi si fa kini number 2 when the wind blow ti afefe ba fe the problem of your life will be separated from you a pin ogun re idamu e ekun e a pin niya enikan ni se yen sele nu Exodus chapter 14 lati verse 21 to 32 ninu we Psalm 66 verse 6 bibeli ni bi afefe se fe loju ese okun pupa si ya mi omokun to duo ni waju e o setan lati ya bayi ohun Olorun lo ngbo laaro yi this is biblical mo nsi o loju ni mi okan sa dede mo waasu emi Olorun lo so be afẹ pin iwa togun e niya lati osu yi lo afẹ fi otun yo fe si yin sa but wa gbo mi irin ajo kan be ti mo mu yi pada de ba aye yan be mi ati yawo mi se rin lo silo ni ojo kan enikan le lo silo a ngba mo debi oluwa ni yipo ni igba meje ara awon nkan to mu transformation wa niyan Olorun ni oje njoko pa soju kan a se diduo pa si oju kan yo silekun fun idogun ni idogun a si silekun fun ijera ijera silekun fun iku ojiji iwe oniwasu 10:15 o ni lala awon asiwere da olukuluku won laamu o ni won omo bi eniyan se mo jade to ba ti ren ti o le jade ti mo duo loju kan ti npo yibi si ababa ire mo fo won ni ti ategun ba fe kini o sele when the wind blow blessing shall come abundantly si se ni ibukun ya wa e je nfi yen le
1: e ka ro baba mi o e ka ro baba mi emi na le ri o mi lomo ojo yin lori afefe lati lukorodu sola loruko mi o baba mi emi na le ri o baba mi mo dupe lowo yin mo dupe fun ipe yi ti mo join o oluwa ni 2024 ni mo bere si ni gbo program yin ni mo join ipe yin o nebo mi kan lo ko dele ti mo gbe lo mu mi mo ipe yi o lo se lo kle o lo play loju mi o ni mo gbo ati gba ye ma ni mo ma ti follow yin back to back bo se di October 2024 be ni mo gba shop o ni